0: toda la vida.
1: Kunaw sa teh kuna site attack yung kahwasit at paltan pa chaw purini. Hani umapas patakin sarnak tanti. Ukampista kini umasa pa ang panikitan ha. Bolivia markasa wasit at sarteyan yataki. Bolivia markasa nwa wasit at kaltas tan ha.
2: Reiniciamos Bolivia. Bolivianos por el diálogo y la paz social.